Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kepi Serangan Kesuaban Kepi Selawat Omair Tiga Selimbahan Beras Dusun Kini FM. Tadau Baina Tadau Kaisa Kepi Handa Titit Isa Tulan Ke-6 Tahun 2026. Kami apa ikut dah ke sobat bena dijajirin amna kita tamalut pekerja mengintang kebeling kehangan itu di suang konti dat ke sobat bena ya. Apa boleh di pun si kotu kakal kodat miampai dah itu di radio kena FM mentad pada jam ke enam ke soaban ke miampai kodi di DJ Aida. Tapi nak pelan musti keselimbahan berasa melayu selain dada telu jam antara jam ke enam ke soaban. Bisa benar kita timpu di tinu di tentu nak dat anak orang kodat kepilihan-kepilihan kiki guna. Nagi sining-sining panglis segi nawa isa nasuai tu hitin da radio kening out FM may aditi frekuensi siya muna pada mapatitik tur megahaz kena FM hebat coknya pagulo di musika toko dat minamanguntun na nantoko dat giledasan dat kaswa bain bena na nantoko nagi datakan mamanaw langan megit kabang mimbaras tadong meningud mata maintang talinga makinang oam nagi pamusarhan am ginaw dat giledas kapirat kaswa bain bena kumadi ko di tapi asenangat kila dasanti dan kada di kilo hay medo ruba do kotor idolai pengobatan nam kakal koda tu mga malud dagi samar kada jam ka badam dua tangan auti atu bayne ti har kagot pipirat ababe nulu titid konti ka saban bene begal kasadar kada jam ka siam habad habadam 5 menit ka saban kalamusi turputan ka ngoyo-ngoyo tawan mantok ka tero bayna malan ko nagi papalamusa katang dagata gya dagata jam ka siam 3 menit ka saban begal kasari tabinay. Kalamus at kabar tanibar kata jam kabar misa kasaban ama tadaw bayna tadaw kaisa harat aba ben minsing lang harat hindi minsing lang baras solusyon ari kata jam kabar misa talo napad minit kasaban amsay ka babayan ni nilututid konti kasaban bayna tapinay tentu na dat paparong kudat kapilan-kapilan kiguna managi sining-sining panglisa ginawa isa na suway ito hitin da radio kening ang FM may aditi frekwensi siyam na padama patitik tur megas kina FM ku hay aramay ba? Mila ko nagi dapatat pasan meriti WhatsApp kan FM Aisa isa siyam 58 siyam menang walo no walo. Say ka mila ko nagi damintang da live at TikTok dat ka sa Ben Medang. Kumadi ko dito harap Facebook ya. Mila da ta mintang da ta Facebook. Type na pa kininga FM hebat siyok niya. Facebook kininga FM kya. At pipirah gumot kapilan-kapilan dat minan pag-iilangay isuang dat Facebook dahay kya tabinay. Madadar batang tipo tabinay manuang dito ababayan na kasaban bayan na tabinay. Magkaringaw ka sa banbena, paparong kuta, mada sining-sining panglisaginaw, am nagi kapilan-kapilan di itkiguna. Am kumarigoy, tara kapilan, mila ko dat paparamot, teka pagilang mayada WhatsApp kina FM, ay sa isa siyam, lima wala siyam, anang walo, anang walo. Madadaro pa tayo po, sanang dat, may takaw na hati sining, nakapagulo. Manarimpok, sunduang ko sa banbena, sining mata di kuyok, men, teka sivista. Tinan ko milang bilang am nagi sining mata di usap banaway. Pag-arasa ginawa, kaya nga FM kuhay aramay ba?

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongalumbis. Kapal kinangau siam pada mapat titik
1: terus makinangau sining-sining pongalis kinangau.
2: Iyeng cila minay kakopi kabun beno kyo bayna ko rin makopi nang kitag kami na kitig kabun engine.

0: Iyeng sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan ako rin mga kopyo nang kitang kami na kiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
0: kiriti? Iyeng kopyo, o saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, irin na gito. Saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy?
0: O, tapat kopyo. Iyeng sila, harap pagkakataan ko, pyo kurugyat. Mengilah di kong yung yad tawan di da ada kacilan.
1: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
0: Iyo susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay lah kuno dah malas so kuno mangintong engine lah.
1: Malas oh malas no pa magginaw na pud radio kaning FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan orang mamayak kaning FM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Pabisa na sa ban, may natiman ko pulang mo sa tiruputan ko ngayong tawan, manto ka tayo ba inig, ya? Ako isa tulan ko ng taon doon na ribo, doon na ba naman ang pinalabos mga dahitid ko pisan mangingintong taon Malaysia, manto ka tayo dapat watas po ng kainan sakit. Manto ka tayo watas sa kininga, kaso ban ba na ay sarasam sa sarapan, maninggarod miyang paitongos, isa doon na kainan panangkotatuang ay sarasam, linas sobas sa kawas, talon na badam talo darja Celsius, linas sobas asiriba, doon na badam talo darja Celsius. Matagiti dua tasa na bawan ka sa banbay na rumasami di sa duwan na kainan sa sadapan na minigita tuwang maninggarod miya paitangos isa duwan na kainan linasubas sa kawas talo na panama pat darja Celsius linasubas asiriba duwan na panama pat darja Celsius. Matagiti dua tasa tambunan ka sa banbay na kasaban ba na ay sarasam sa sadapan rumasami sa duwan na kainan sa panangkota tuwang ay sarasam linasubas sa kawas talo na badam 2 darja Celsius linasubas asiriba 2 na badam talo darja Celsius. At tenam kasuaban ba na ay sarasam sa sadapan meninggarib niya paitangos isa duwan na kainan panangkota tuwang ay sarasam linasubas sa kawas talo na badam talo darja Celsius linasubas asiriba 2 na badam talo darja Celsius. Hingga na kapiya, ruputan ko ngayong tawan, mantok at adobay na kya. Kaisa tulan ka anam, taon doon na ribu, doon na pa naman ang pinalabos, manta di tida kopisa na mangingintong taon Malaysia, manta kiti dapat watas, punong kayo ng sakit. Alansan na kanon kapailaan ang nagigapasarahan, ang ponsigaw to kakalkod at manakodong dahi tida radio, Kiningaw FM.

0: Kaningaw FM.
1: Sining-sining gusto ng taong lumis.
0: Kasalimbahan ko gusto siya.
1: Kakalmo kinungaw. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo mekahas.

Engkau dah biar sening hama tadi Fabian William Langatku pukul di narong otak sening mata di miasin M di man tondo tosuau. Menagi sening mata di Ben Masawat poin tempat Langadon. Menegur tatan mana di jam ko hapat kesuaban kaya. Siwa satu kan kau dah papala musti pasan naramit ko mata di ti dua cap kena efek apa boleh di tempayan ay. Pagulid di kumadi ko di tar timpo tay kakasiwatan kaya. Dat papatad pasan kadalihway ako simban nombor WhatsApp kina kaninga FM iti WhatsApp kina FM kya aisa isa siam lima walu siam anang walu anang walu aisa isa siam lima walu siam anang walu anang walu haraot message tay ka hara WhatsApp dot kay rakan gete binay harat WhatsApp dot kay rakan kaila ko nung peong kukura. Tapi sedangkan kesuapan DJ, piragya nombor WhatsApp kan dengan WFM di kan siya, kaya? Hiti ay pinatanan DJ nombor, kaya tapi nai. Paing ko kurah kada di malati tapi nai. DJ, piragya nombor telepon dat WhatsApp di kan siya, kaya? Amar di pasan kabisan ang saban di DJ Jirin am kumada binay tamalot lagatan toko mamutong gata kini kasiya. Lagalagatan toko mamutong gata apagan pagan na matigatang gata bay na kasi. O ya DJ ano di gya tajok sining kedua di teno lapas sining koyak men tangay ko pagya. Ngaranat sining kya. Kayak men si Vista tinan ko milang bilang sinusot kagu sining man tadi usop banaway USOP banaway usop banaway ray tandat pagaraso ginawa ka amaraguti pasan ramit ko tabi nai man tadi dua cep nagig ya i Jo Kulis Anthony kampung Ogudan Keningau kabisera nga saban DJ nagi kumatay sanan tabi na itambalot na nga na po Pendrongaw at apian tanaw kamatan ay sanan hitid po Sarlid Sabah Jo Kulis mantad Ogudan Keningau punsigaw Radio Kina FM hebat syok niya kasiya. Amhargan harang kagutit apasan na sumusot ya.

Manta di Maidi Bambangan Baru Sok. Hai hai DJ kapisanan ka Saban tadau kaisa. Sanang sanang kawayan kawayan tawan na bay na kasi ako kuro ka bar DJ. Ako piko-piko na ka bar DJ. Papangkapakumpasan kumatamalot manut hitid kampung. Bambangan Baru Sok lalaga tanta ko papulambos dito kapos si posyan tako DJ kasi. Mamasay-masay kau kay duo di malius mutu narag DJ kabad. Tang anak BBC sok kada kalingay sa sadapan bay na haralatian badminton. Ire-ire na DJ man tadaha. Mahal-mahal di katangga takya ka. Kita jang kita kena FM osyok am aramay ba ka. Nakapagan-pagan na di man jang katang nagatambalot kya. Salam mi Paul. Waalaikum salam Sai Paul. Ako kura kabar no Sai Paul. Asan ang kay mato kya nakakan ka na. Jam ka ba 3 minit ka saban maginangot ako sining kya. Mata di Kasmin Yubang. Langadan tapa abang ko nagi ron langad. Esta sotong ago sining mata di Dautis Gokit. Tempinay kalangadan. Gening FM, kuhay aramay ba? May nati jam kong hapod, 4 minute kasaban. Padali huayar kita, ta jam kong hapod, 5 minute kasaban. Harti miyampay tambuloy pinatamad kamatan, tondo na ribo, 2 na padamanam.

0: Bama kapi senan kasaban katabian tadaw tagayo dat kamatan montok tay senan magikinaw kina FM de dengga na pod kainan at bainati posigo to kakal miyampay dahay iid ababayan miyampay tumuloy pinatamad kamatan kapihan dat dat kapermitan ramay kamatan tako dat ton bainati ton duna ribu duo na panamanam manong dat ababayan diti ako osong lunan matiti tabinay kong awi to miyampay ako di song lun tamulo dit nalap ko in konti kasoban meniti kagita ko na padadur sa isa tinga ayin samboy ng matiti lupay na tigya mamisya ako naka active sa bagay ng inclusion na idemide sosyal nga isa nagi sa ulun dit apargat ka piya mintano dot pialaan dot suganda yung matiti bahamat abulod di mintutun to ko pa isa yung aranod di
1: kopi sa nangan DJ posi ko to nagyari minangadot kasiwatan teka tulang ka dit malayod may hitit kaninga FM okay yako i Berip Edwin nga gumamuyin lang ako daga ikidip teka iando para kanta ka na ka
0: ikamalas di kiyo
1: imangigit dalanjang okay
0: ang bahay na ko naging matid na karubagad eh bahay na ko naging nakapirubag
1: saan ang kapisalawat
0: ang irin nag manato ko pirubahilid kakadayan na sa mga nom kanan na kay gumikom na mamalahog ya
1: na balik
0: bahamat harap magharap pipira pagwatan guti tabi na ikidit pagwatan tanong po kung may santing nga iti kamayan na susuyan akuri kumad tinan mo sandari apayong kurha kapapanahay sa bagay dat influenza dagi peserta suganda dit katimpun
1: ba insan pa pon si ko DJ iya ko napati nga kamayan dat magsisinding mantadit takada ako pa masisinding ang marahyan na gidmaman sa video teka nagyari balakon ka that sabagit sa ngulon ni Triton that ginawan na tulon irin na to influenza ka nga agaya kapya at kasan it kapasyan ko kumaysa na pa nga tutunan na tulon na that sa dupa mangilaho na ondo teka lanjang kakawi ang manta na gidit agumot mangilaho dagat mempromosi kadai-kadai dia lah ada restoran nuna pala sugandai nga mi bagal di gulo na pa nga arihan ako may waya dit pialaan na sugandai timpun ako dit ton 2000 padam walu isam nagbayan na nga syukur puji Tuhan magumun nagyat mengilaw dagad cuma di juri antok na pialaan pialaan na masinding hitit sabala nila diri
0: magudi amat nagyari di at mata ada pendidikan sendiri deh tapi naik kreditnya nuut ratin kamatan di montok nuut adika
1: bagi nepet doa DJ nga kamatan nepet montok doa nga iso tandat konsikahan pisompuruan om timpud montok gumulid mamantang dat kobasanan om pagenakan
0: gudi kontok kopiat mirad iya nga kasarod mekali din segera di hawat uhatan mekali din irin nagya penimbar ko itit kamatan nagya retanit kamatan nagitik ya nuot kandasan no kare titit ko basaran dat kamatan iti tabinay
1: tokom andas ako kapiyad sunduan mitatabang pangkoro titinaro tokod kakal pod pantangan sundong nakaburo nati pamagunan
0: itit kaganaan dat masisinding tay ka media sosyal nagi persiapan dat i pialaan dat suganda itik ya apa yung kurah ko dat iit mangulo dat timpo tay ka i persiapan kan di
1: makina padaha mangulo dat ko timpo miyam pay dat disiplin hinangga panang tado fokus ako kumad karadya content totong na pa nga mawansay ako dat latihan vocal persadyaan na pantas lah
0: latihan vocal magkano ko isa tips lah dat i pengkura manamong dat rolaw dito sa nang
1: nuna pa it nugyari wansayan ko sebelum pad nagyari may indak dat pantas sa kaman si masinding nga manginom ako dit limaw man ko na may pakuwad madu ka
0: Pahapad yukan
1: dapat Weg na pangait o it alasu kopya o it atani
0: swam
1: kapar sa Malaysia.
0: Oh yeah. Tips.
1: So I kaya it basic na padman ko nga it man kadtulo nam it bubbling ka it.
0: Oh, kadi
1: hindi warm up kadi orang putih
0: kurangnya
1: brrr kaya brrr
0: kaya dan aku piat negardi tips kaya
1: nanu
0: toko matabi atau pinai medicineing ti pegawatan tori pagulo dat arau kita sinding ti kaya ugumuna nawayaan lu kaya pialan masuganda ite kait media sosial nu pagumbalan di nabantalan nud selina dat painta nud itit suganda iti tepinay
1: pagumbalan babas tagay dit nawayan ko na pang papatilambos dat consistency vocal mangawal emosi soera mamonsa dat persembahan
0: di ce di pagulo dat sumuliwan tako ito sumuang tako man tadi pentas ya may pentas nga basi dat harot duyar nih isu ang ginawa dit kutumbayan natin ang sendiri tay ka kapercayaan kutumbayan natin ang sendiri tagay ya nagi harma to tips the suway matu kusway kiri it is what that pentas
1: tips na pa bagi na padahal nga sebelum na pergi editing DJ nga asara ko masiningit gereja ba asara na git kakasalawat dat ginuman tulon jadi it kami yang dat nervous kang ini na pa nga nangyari it normal na nervous nga bagi na padahal nga serad min kakatid pentas mamasaro ko tamad pentas ini adalah saya punya kang ko
0: harmato pumusaran ulit nuiwan siya ko nga inyalan ng awang-awang saya tulun suway ka begaledig ya apa yang saya buat orang lain belum tentu buat ka baru satu gudig ya
1: tepat
0: bamat maginawa tapos sining isa sining dat pengalis ginawa pagulodat naputan to agot tayo barasan dito binay para kantangan kini FM kuhay aramay.

Ang grabe yan. Narangot ako tayo na nagkiyam yung paitambuloy pinatamad ka matanton doon na ribodo na padamanam gya sa ulan at influenza na rubanta ko. Tay ka narikitanta ko dahil influenza iti da konti. Ito pinay kidip. Sa ulan dat nila antay ka natutunan na da tulong na iti da watas na kaningaw sa bagay da paparakanta ka no. Sa ulan na gidat ita kaila kapiya. Adat nagyardi. Mga doon isa kamilaan. Teka, pagilangan kumadat magkikinangaw. Kada titi lumipantay. Dat managwang kapos yan. Ang nagilalabi pa id nataguangan natulong ginumuan. Teka, pantas. Kandig yan. Am ko mali gadit kapapasik ta pinay alala nakalabay ka ogi ta pinay ara di pasan naramit ko manta di Olesios Pius Embong kampung nambayan tamunan tabi ta daw kaisa ta pinay DJ mamasan langad ko kumadi songulon na intutunan ko hilo id ka matan ke di se immigrant PG ponsigaw DJ ta suaw onsene ko mandi ka Olesios. O makadali ho ay tabinay, hari kita jam ko habari misa kasaban, kalambos at kabaratan ni bag ya. Harap po atin po maginaw sining ya, harap tulus sining misusot matiti tabinay ya. Sining sakag gana kujaw, pinabatan ni Francis Batungan, Jikulo Ambon, Jusin Namoyungos, Nusin Batungan, ang managisaplin rasiman. Sultan Kagus sining, mantadi Sarin Mison, Langad Kutambalut. Lagi sining mata di saumin masan iray tandat kasaraw na padika pupusan na sining diti arangot akot kabartiniba arigata tajam kuhabadi misa kasaban kumadigyo masa-masa magansak timbo diti naman maginangodahay may do frequency siyam na panama patitik turmigas tayka RTM click kininga FM kuhay aramay ba.

Unsi ko to ang kudot may pay na iti da radio kin FM mantan pa di jam ka anam ka saban. May pay ko di DJ Aida pinapalambo si kaslimahan baras sa malayo. Sa lenda dito talo jam mantan da jam ka anam ka saban. I da rantak segar gisa mar kita jam ka siyam ka saban. Tinuntunan ko kago mantan da jam ka siyam ka saban gisa mar kita jam ka dobro tangadaw. Kadaliway ar kita jam ka dobro habanam do tangadaw bay nati DJ Izal kaslimahan baras sa murut pagayam mantan ko monsoy. Gisa mar kita jam ko tolo sa depan tuntunan kagu di Jatika kasalimbahan berasa melayu santai petang di harmonika mantada jam ko tolo sa depan gisa mar kita jam ko turu data tuang senang datang makin ang otak pada sining kia setelah sining misuhut pagulur orang otak ko tak doa helik kada mitogod di taralam Jeffson Joseph natalup na di negi Everdus Gungkit kada pin daraiba.

0: alat kabus tu dusun. Haun, ano ribut? Ano angin? Nagyaribut na dusun. Angin! Iha pa kulo pangudya. Kay duha ka na diyan pangudya. Aday, agangaw ka na. Asa nang nagin makinangaw? Ababayan men singela in kadingaw FM. Manikit taraw kay sa jam ka pa na bisa talo na pan minit kasuabot.
1: Ababayan men singelo.
2: Serangga saban kapi selat tahun kita dapat bayangin singilah para susun kena FM. Tada bayna, tada ko isa mati di keincil lah.
3: Tada ko isa bagi oboy.
2: Tada ko isa, megal kasari jam kabar misa.
3: Talo na hapad minit.
2: Talo na hapad minit.
3: Alipo na dara.
2: Bisahon. Bisahon. Manta ko, uhotat may kinauno ko piya taritan na bisahon.
3: Tiba-tiba ka wagok yun.
2: Kapisanan ka saban ko madi ka Angel lang.
3: Kapisanan ka nagi oboy.
2: Kapisanan ko madi ka Lisa.
3: Kapisanan ka nagi.
2: Tanabay na harmat pinsing alan iti suway ka bisahon.
3: Ira ko po gulog yun.
4: Ira to bisahon.
2: Ira ti dutok ko. Matantayin upon. Saro ko. Amara pa ikay lang kami na bisahon. Tarol matiti.
3: Poylo na di oboy kiyo.
4: Tarol. Tarol.
2: Bisahon. Pagi babarasan takaw, paguhatan kumandat may kinaw. Sige rin dahara at kailah dung no, kami niti bisahon. May da kayo patadat at si Marie kayo. Maya number WhatsApp kin FM, isa-isa siyam.
3: Limawalo siyam o namuwalo.
2: O namuwalo. Baha mga kasaban menek ya, hara at pipira pinsingilaan at manta ko pagi babarasay. Kung may isa na pa nga, usan ang kantad i-engine lang.
3: Kumilong.
4: Kumilong.
3: Kumilong ano mo, lang.
4: Pising nga lang, ako na po datumbay, no, ti tapinay ko nga, we, oh boy, umlisa, kiyo.
2: Turunong mo ka, engine lang.
4: Karitit ko ngayon, dot, otawan, ti kakadaan cuaca, kanan po sa malayo, kiyo. Pising nga lang, antako na kapiyo, dito, bayan na napati nga, oh, kapi atanto-tanto iti cuaca.
2: Otopot-topiyo.
4: Kadaan cuaca, kano po no, lusun nga, iti ko ngayon tawan ka magiya.
3: Iri no.
2: Ngayon tawan.
4: Ami kay sa, ano po ko ngayon tawan iti oboy?
2: Lumarun.
3: Lumarun, kya?
2: Lumarun, tay ka rasam haraot, pitiraot, ano gyari di? Bansa. Na dusun.
4: Bansa
2: dusun.
3: Punang nopo na.
4: Ito para sa hujan kagaya malayo.
3: Hujan.
2: Ano yung ba hujan? Rasam.
4: Rasam.
2: Hujan yang turun bagaikan mutia.
3: Kandia hoy.
2: Hujan. Hujan kad malayo rasam kada dusun. Ang harap ipira bansa na dusun iti penguntakaw. Suway ka inalihan to ko, nailan to ko, ba'y natito iti manta di bundo ang nagiliwan. Ano naging manta da, nangyari di, iti gana.
3: Gana.
2: Oh. Gana.
3: Kurakan na gana. May gali.
2: Rasam.
3: Rasam pa kada.
2: Rasam, iti nangyari nga, arita naging, may rasam ka naging bundo. Iti giliwan nga. Darun.
3: Darun.
2: Oh. Liwan na pa nga darun.
4: Lamang kapiswayan kayo. Rasam oh. Na pa nga yung bundo om. Darun ka na pa nga liwan.
2: Rasam di ta sa po.
4: Sugando yun na din.
3: Sugando yun na din. Kaya sa kapon. Ano bagi ma?
4: Aritan ititilat. Baro sa trasam kayo. Tapat-tapat tinga. Inang panikamatan ka ni Ngaw. Diwago nga. Minungoy ako kaya hilo. Ila
3: yung bundo.
2: Ano?
4: Ilo din ako nakailan ko drasam kada bundo om. Darun ka liwan.
2: Liwan. Tapat ka pia.
3: Oh, tapat ka pia.
2: Iyan pa to man tadi. Liwan nga. Darun kaya.
3: Darun ka.
4: Oh, liwan ka malade.
2: Oo.
3: Liwan ko yung nabagimati.
2: Ma'am, tumilambos, Lisa.
3: Alright, nagiti ko ngayon tawan na po nga iti langit. Teka, tawan nagi.
2: Oh.
3: Langit kamalay. Eh, nakuro langit dan bumi. Langit teka tawan ka dusun takaw.
2: Tumilambos, Inchila, sunong kanto yung chila.
4: Sunong kanto yung chila. Sunong kanto yung chila.
2: Kawag. Ako, sunong kanto po ti lambusan kumay de yung chila.
4: Sunong na magyan. Bahab, Nuri, karay ti langit kyo. Kabasan na po Ijo ngayon tawan nga awan kelabu kan
2: berarak
3: kawagu mau sinding na kawagu
2: mendung kelabu
4: kumboyon awan kelabu kan melayu om takaw na pa na nga itmitong natawan kan iyo tapot itmitong ho di dudan rumah
3: sumote no
2: ka iyo mendung lagi ya
4: mendung awan kelabu
2: harina gaka right dat mikudap mati
3: ito eh mikudap
2: mikudap
4: ito mo nahitawan kiyo
2: mikudap tayo kami tuwang
4: imega mendung
3: mendung
4: mendung
3: kagad ilo awan kelabu mendung mega adik ya
2: ilah naik kan mendung awan kelabu
3: mendung nga mitong
2: awan kelabu
4: aw pati oi tongkat to mo
3: undo karo ka inne tong kopi yo
2: ito kopi ka indara sige
4: oh luhong
2: oh luhong kago
4: aw kopi ka indara sige ka wago aw kopi ka indara
2: sige ay ba mo iti karet gitu kawayan tawan kia iti hujan renyai-renyai gerimis, gerimis, gerimis di lautan.
3: Gerimis mengundang.
2: Teka merisperis, teka atigas rasam ka. Ya senang ditarai may uhang-uhang.
4: Usay malamnon
3: ko mo. Malako mo yon.
4: Dito na makanang
2: may uhang. Kan itantakan dit it.
3: Oh, ko maris-paris lang ko baro ko ro.
2: Maris-paris har ni ko ruhang.
3: Oh. Uray. Pasaro ko di light kyo.
2: Tay ka hujan renyai ka melayu batis.
3: Gerimis.
4: Tay ka gerimis.
2: Gerimis mengundang.
3: Oh, misa pa kagu, soay ko ti gerimis tay ka hujan renyai na pong hujan lebat. Ah, isa pa man ta det, ko ngoyetawan hujan lebat tay ka asapo rasam.
2: Alaga ka reto upuhod.
3: Upuhod. Kontok na gire. Upuhod tay ka asapo.
4: Asapo rasam.
2: Asapo na panga iliwan matiti.
3: Ho, asapo.
2: Upuhod na panga, understand man tadi, bundukan pa.
4: Ya, kiyo.
3: Asapo rasam.
4: Maris-paris, panggim sumapo.
3: Sumapo na na. Ang pekura na na.
4: Eh, harap saro, kunseran
3: ako. Kumago.
4: Nakop kita dilat, it maris-paris.
3: Ay!
2: Kapasan. Ay, kanika. Adi na kawagi.
4: Kapasan, pumaris-paris giyakim, it suay po na midang sidang harano. Pelangi.
3: Pelangi.
2: Pelangi.
4: Pelangi sa lumbas tong
2: jam. Puluntong. Eh, pira-pirao yung otik na buluntong lisa.
3: Turo kan dari piratoy
4: umotok na pa dari sa nga
3: turo mari
2: ang nugyari reto agya
3: ako ko saro ka
2: kawag kamaw o silaw aragang
3: ako ko saro eh
2: sara pagi
3: botik na kaning hoy
2: sara pagi sinding dit anak ko merah kuning hijau di langit yang biru kadinya
3: anak po saro sinding
2: pelangi pelangi ciptaan Tuhan kan
3: koy
2: ma sumusuko hey,
3: nanggot ako dati ka kawag
2: sigira dat asa porasam
3: oo harap baluntung ngam
4: angin
3: oo
4: angin tay ko ribut kan malayo tongus kada
3: tongus
4: kretut modibut ka
2: oh harna gitu modibut tongus tay ko sarup
3: sarup
4: sarup oh
3: sarup kada gayo
2: sarup kadliwan
3: ho
4: oh tongus na po, undo di.
2: Tongus na pa nga, karabaw menongus. Mama, sumusot, iti kami yan dat, ganit. Ganit tayo kakilat kad baras dat malayo.
3: Baras yan ako untok na
2: kilat. Tayo kaganit kad baras at aliwan. Harpatot, bundunga, bundunga ganit tingin matok ya?
4: Ganit lagi. Ilan na ganit. Ilan na pagkilat ilo nga i kumilap gyari. Ilan pa dito anak pom eh mamagambar.
2: Kilat sabong muyabong kakiya.
3: Kaligun magimari.
2: Magisasawa. Kumalina ka ba yun na kilat sabong muyabong nga it magisasawali. Ganit dat tumakan.
3: Irinagi.
2: Burunsutan. Kailangan ka may naburunsutan.
4: Nogya.
3: Muri.
2: Sisian ka kay kanako pangyarak.
3: Oo.
2: Pasu.
4: Pagdibutan.
3: Oo. Tapot magyari.
2: Ma'am, tohurino
3: tohurino nepunga
4: momogonit poem
3: momogonit poem waronendo
4: waronendo
3: waronendo tinggorud kakawago meninggorud
4: kobasan ikan
3: ho tinggorud teko tinggoron kat bundu ngayo nepunga liwan tinggorud ka iti nepunga petir teko guru
4: guru
3: teko guntur tolu kia
2: njila no ogulo
4: ngunit po kilat
2: kilat po kiyo
3: kilat
4: kilat po om
3: ngunit po om maninggarun
2: nukura to alaydat karikatitid dimpak datan
3: sain smutik
2: nukura to alaydat
3: sain smutik po guhatan
2: alaydat orang awatakawat tinggarun
4: aku dinokoy lo
3: nukurat sorry open po open di
2: iswang lepas sains
3: aku ay
4: nawasay minamang
3: menginya
2: petir guru teka guntur kia iya kan petir
3: mana
2: guru
4: guru
2: guntur
4: petir
2: guru
4: teka guntur
3: no malayo no pengat magyagal
2: teka tinggarud teka tinggaran
3: ataupun
2: amitin at pagilangan karititikaw wo yung natawan kia inchila masing mensing lah takong nakapaya iya nga akon kakaya lah nakapaya iya say ka papilang takod may kinaw nga tako sandali nga missing lah nagitay ka man tako sir nga kanato ko ulingay tiboras na duson gisam masagigisam
4: haramati ko piyat itampinan ako boras at alihuan nagisawah kay tiboras na duson kami ti oboy
3: aday
4: irin no at boras itigitan
2: harap ka go boras at tamalot
3: ko
2: ilaban ko patitan si manok ikawang ka ilaban ko ba boras no ha Kaming anak pa at pag-ilangan tayo ka pinsingilan tayo at kasuaban ba yung unsiko kumadikalisa
3: unsiko nag-i-oboy
2: unsiko na yung kumadikain jila unsiko na yung kumadikain sana may kinangaw to nakano at nakatatad makinangaw datan gisam na apupusan ito pinsingilan tayo nupagot pinsingilan tayo at minggo na mental kadalihuay
3: uli nga namalo timpo talo na ho
2: minit kasabon. Nakurod. Jam pa minsa tulad na 5 minit kasabon. Nandako pa damat.
3: Bye. Abo bayan minsingilo.

Khabar natin dyan. Khabar namin sa apat. Abadam siyang minit ka saban. Kami natin titakon pampad-pampad gasliman. Baros doso na kina FM. Tadabay na kaya. At tadabay na tadaw ka isa kapihan natin titaka isa tulang ka anam. Tahun doon na ribo doon na padamanam. Lansan dada tulang din nakatalib. Minagwit at isa konsikahan kuma datentin. Sana natin pagkunda sabah. Alipadit kapamarimitan da tramay kamatan ni nakatalib kya. Amkumari ko dit o panagampat imanimanan kya. Tulan ni nakatalib o itan kaguhiti da tulan ka anam kya. Lansan da da kasigampat at imanimanan kasigampat at angkabang-kaban da kayo. Iti tulan ka anam lalay pipa iti taon dat no naribu uduh na padamanam kya. Agumu at angkabang-kaban kya at kambulutan. Magkikinangaw papasimban dat kapapasian tay kapapengkas pagudat kamilaan pengkas pagudat karadya kya pagpapagaris ginawa tay ka mga nut isa at nagyardi janji tay ka batas dat it papakardinan tay ka diet kadik ya masidat at umanod tako dat katuran kya. Masidat tangmangan tako kalidasan tako dat mo nikidikitimpo kya. Makan tako paguludat witilan mingkay dat makan paguludat wihan kya taika amazak kya. Makan tako paguludat lausan taika witilan tumingkat tako makan paguludat wihan kya. At agyanan ko ito asin ming susot matadi Jess Rigusip kya sumanak talawa sutan kagusin ding matadi Judge Lian kaintangan kod ginawa no. Pagkulur may tatagyan, di binay, may kalasari, magkiambun ako, sigara na harap baras ko dito ko, piya, nakantok suang ginaw di kayo. Armato at pasan dita na kalambos, tay kangaran-ngaran dita na dawat, magkiambun ako mantad pampad karam, gisam timpurlo, tuyo hanga tulong nito, madama maginong mantad kasalan, kaya. Aso mo ulit ang mulut para dyan di Jaisal, kasliman baras sumurot, pagay man tako monso, into rajam ka para murutangan uoraw, sabay rajam ka talo ramay. Ama... Ito sanang tabinay, may ito ko gampiya kya. Gampiyan tako ito sanang kya, sabagin isa pamitanan, tay ka panantulukan, tay ka wayaan takaw, impuhan takaw, tay ka susuyan, o itaraat, may ito ko nadahtang kya na ito ka. Ito bilangay, tako itangaraat kya, pamagunan, idaswang dat pamusaran, amin ginaw takaw kya. May dat magalay, tako dat, rumba ko pamusaran, o rumba ko't ginaw, tay ka, rumba ko't kapasyan takaw. Gisam kapisala ko, kapisanangan na makantanga daw. Salam lisa madanihin ako, badamat. Assalamualaikum.

asayan kau ipah kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniok taka ra kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalo ramai.